0: China's Eastern Han Dynasty. Across the seas and the centuries, by the 8th century, salt caravans were shimmering across the Sahara, bearing this precious mineral from salt fields to trading markets across the world. At that time, salt was not merely seasoning, it was wealth and trade. In solid blocks that likely made for easy transport. Tultul's distinctive form echoes this legacy, a nod to the standardized cakes that once served as currency. Today, the Ganillas continue this ancient rhythm, keeping alive a craft shaped by history, trade, and time.
1: Urmahan ng tultul namin, lata ng cooking oil.
0: Jomar prepares the mold only a day before cooking, careful to keep the metal fresh and free from rust. Even scraps others would throw away find new purpose here.
2: Ako po si May Ganila, isa ako sa anak ng tagagawa ng tultol. Sa ngayon, okay na kasi sa media ng Facebook, ano, nagtulong ng Facebook, medyo kilala na. Kasi sa noon, si nanay naglalako sa ibang lugar. Kasama ako puntang siguro yung edad ko, 12 to 13. Ito yung aming mini na palengke. Sa ngayon, maghanap tayo ng pwedeng lutuin na para gamitan natin ng tultol. Ang una nating menu ay adobong manok. Ito lang na nga, 2 kilo lang. 2 kabilo. At saka magpila tayo ng isda na pwede nating iyaw. Ito na, kabili na tayo ng bangus. Yung bali, lagyan natin ng tultol. Ito, linisin natin at saka buburan na ng tultol at saka iyaw natin. Municipality namin ng Jordan, yung kanilang trabaho ay, yung iba ay yung trabaho dito sa fiber. Yung ang iba ay kasama ng bahay, ang gaya namin doon sa kasamin, doon sa aming barangay, yung trabaho nila, yung pangingisda. At saka yung sa side naman ng pamilya ko, yung paggawa ng tultol. Kasi harap kami ng dagat eh. Every second week of April, may ano kami yung panaad doon sa Blambukid. Yung mga tao, pag pumupunta doon sa Blambukid, hinahanap talaga yung tultol. May tradisyon na yun eh.